suka miyeke kushila phana ke umshini wemali benosinewa kantula si ayikithe mtu njengokuthanda umuntu lapha na ke uthi uhlwa nomuntu samthanda emhlungabi leyo nto leyo kusho osine wakantule enayo ke lapha na ke umshini wemali kungu 13 minutes after ihora lesibili ngomvulo womhla ka 12 kumfumfu ka 2020 sikizi otherwise before lapha na ke umshini wemali kungena umbeje nakathi ke 10 over 10 mfoka ngwenya uyayenza lento uyathika umfana omncane uyathika lapha na ke umbeje uhlelo isiqi South Africa asivule lapha na ke ngabangani benoma ha hadebe namaduna phansi namaduma phansi mabethike lapha na ke noma esekunye na esekugilile qhubeka uhlale naye seyikhona lento yakangwenya izogqilaza between ihora lesibili nehora lapha na ke lesine ku 0687649 69 lasexhumana khona ngani yakwethu nhlanhla ngwenya ku Facebook 596 TikTok ethi ngwenya _ welcome lapha na ke ku x.com ethi nanda 884fm ku x.com ethi nanda ethi nanda ama 88.4fm updates lapha na ke kuyena u Facebook 0687649 69

0: Muhafaza nje kungaba kanje. Bangenza kanje kungaba kanje. Kwaphuma lento esifunayo. Ayisela umntu usetshenze mina ke. Ngiyedwa ngayitula ngayibhekhela. Awenza konke.
1: Ngizwa kahle athina ama goals akho. Uzibona ulaphi after lapha na ke 5 years nakho usuvela uqaba uqalile usebenza nomfoka Hadebe weyihlabani unzuzo namba no IRK bayakusupport uthembelani lona yena ke kube njani ukusebenza naye.
0: Hey ngisana ukubonga kakhulu kubona ozakwethu yabe ngisebenza ngabayi. Iqiniso ungabona umsebenzi wami bawuphosta emapejini awo abantu bancoma kaqedi ngasho ngithi lezi nsizo ngisebenze kahle kakhulu nazo ngibonga nentokazi lapho ayakhiya ngiyabonga uthando banginikeze lona. Eyi and nami futhi ngiyalama ukuthi ngiyimisele ngiyayibona into yami yaphambili le minyaka esiyakithi. Hayi ngiyayibona into yami uyahambile khathe ngobe sengiyo into esisuka yona.
1: Ufuna ukuba yini? Ufuna ukuyibona ukuphi?
0: Hayi. Kezo uyibona namhlanje ngifana nokuzala nabanye abaculi abakhulini.
1: Ya.
0: Wabuyisona sizo sami vele ngimina. Kana wamkhula nje. Kaze ngasifisa ukuba umculi.
1: Ya.
0: Kana ngibanga. Kodwa lokho ngizokwenza ngothando nokuhlonipha abantu. Nokuphusha umsebenzi wami ngokuyimisela.
1: Hayi mina ngithethe inkundla nginike wena ulapha na ke udayise umsebenzi wakho ulalela umlaleli wenanda RJ.4 FM dayise umsebenzi wakho qhawe ithuba ke lingelakho njenganamanje.
0: Yeah. Hey abantu bengicela bengini online ngenza ukuthi bese show combo SE. Ikhona ngoba YouTube ngicela niqhubeni subscribe nenze yonke ni like. Ngothando lwenu nami ngizoba mkhulu ngicela namzakwethu sisekane naku-TikTok ukhona uSikhompo SA ngicela ningene epejini lakho Sikhompo SA nifollowe ku-Facebook Sikhompo SA ngizomthola umsebenzi kaSikhompo ngizowuthola nowonke apha uphelele ngesipeshiwe ama-performance akhona siyaperforma endawo eningi ma ufisa futhi nokusiqasha siyatholakala enambeni ethi 072
1: Yeah.
0: 0 3 2 7 2 0 7 2 4 0 6 7 2 7 2 yona namba efuneka kuyo siyafika kuzo zonke iy'ndawo sizokunandisela kumnandi izona nje sikhuluma kade siseworkshop esilontsha yona i-EP le liphumile mhlaba abaningi bebesethekwini bazibuleze abantu baphumile ngobuningi babo ngiyabona hayi ngijabule kakhulu ukubona abantu bezosela mina.
1: Hayi kuhle nakunjalo fana kithi. Sibonge ithuba lakho, sibonge isikhathi sakho fana kithi. Angukhiphe la ngengoma lapha nake ugijima kuyona. Nobana nonzuzo weyihlabani. Ungayigibela yini ngilimele?
0: Ah baba, ngilimele, ngilimele.
1: Awugibela ke ngisho.
0: Awungeni indlela nje ngolayo noma nje. Uthampo doza kokoda hayi. Ngithanga isu. Isi.
1: Ngibela ngiyele ngomthwalo.
0: Yeah,
1: ngiyabonga. Ayasibonga isikhathi sakho qha.
0: Sibonga.
1: Dango fana kithi.
0: Yeah.
1: I wish you all the best.
0: Yeah.

0: right use khona na kanjani yebo use khona na kanjani imanzini yebo manzini
1: we Michael
0: yebo ngisiya kuzwa thina ngala uyasiza sawubona manzini
1: Michael sibe
0: okay yebo manzini siya kuzwa thina ngala okay

0: Ah, sa bene bene sala di, con anche ben che bella ma avere una ma QM clinic. Kota questa scatta ma Q è bago vicino a quasi come se sa i dentro ci si se dice quella zila si quindi è ma più con che come la stingi in and I la park che che health center ku ku no se la WhatsApp la cosa come con la buia ku la u ya ku la se ka ba ntshele pop pokelo u futhi uza ngasi physical fitness ngisho ukuthi uza njengoba sifika ke manje sibonga abantu bangene bemashelo bathi ngisifa phone bayi smart akekho umuntu afika abandihle ngaziwa ngoba ngabe kwaziswa belanga nga uya ze clinic kodwa senze khona indlela zokuthi sizise izinto zibilula kabe kube bethina abantu sisalele mobile problem amakhiwa amandla ethu sofuna ukuthi samsalele simo makhulu kakhulu ngiyabonga
1: amandla e-technology ayakwazi ukuthi enze izinto zibe lula. Siyabonga kakhulu we-blessing ngomyalezo wakho ukuthi sichaze khona ezinye izikhungo ngempela ezikwaziyo ukuthi zenze impilo yomuntu ibe lula. Kuthiwa nje send WhatsApp okanye uthole ukulekelela ngendlela ze-technology, ngendlela zesimanje-manje la ukwazi khona ukuthi uthole usizo wena uyahamba nje, uyahamba. Iyazi ukuthi lukhona ngempela olunye uhlelo elicishe lumataniseke noma olicishe lifane blessing ngiyakuvumela. Olufana nalolo ukuthi even ngisho mhlambe abantu abadala omama okanye noma thubani olanda amaphilisi akho kanye imshanguzo yakhe emakliniki kunise kunohlelo manje lokuthi baya kubhalela i-date ukuthi buya ngosuku lokuthi mase awukwazi ukungena ngaphakathi emakliniki usuba ngaphandle kune container bakhona la ufike nje uprojecte khona ikhadi lakho lase clinic bakubhekele bakuthathela umshanguzo wakho bakunikeza uhambe uye ekhaya lento ukuthi uzohlala nabantu bonke mhlambe abeze ngeenkinga ezahluka ahlukene kona isiya ngokuncipha siyabonga ke impela ukuthi ke cha umnyango wethu wezempilo usuyakwazi ukuthi uhlangabeze abantu ekutheni ke wenze izinto zibe ngcono 5 minutes to izindaba zika 11 o'clock usamajobu uzobe sekhona na kanjani sihamba ngaye inkanyezi by umondli khumbula ukuthi uma sibuya na kanjani after the news bulletin ka 11 o'clock sobe sesinaye u Dr. G wakwamtshali

0: asebelele phansi abagulayo bese bakhona i-detox yomuntu nje o-healthy ophilayo ongaguli ngoba yona ke ithatha isikhathi ukuthi sesemhlabeni izinsuku zibili usuku sorry usuku yes ungelela usuku lwesibili zibambili so yona ke ayidingi umuntu oselele phansi ogulayo idinga umuntu osakahle ohambayo ngoba iyaklina kakhulu ukhipha nane acid bese kuthi umuntu oselele phansi usedinga i-detox light esi ezomdodoza ezomcothoza kancane engeze ungikhiphisa ngesifo yabona ngibonge balali wakhathi sazophuza amanzi sikhumbule ukuthi 8 glasses of water every day kubalekile siphuza amanzi siya detoxa ukhayen pepper ke njengamanzi manje akekho umuntu ozongabi nawo akekho umama nje ngisho njalo ozongabi nawo ukhayen pepper efrigin lakhe noma nje ngithi ekhabetheni lakhe uzothinta ke uma uyifonela owakho usosi owenziwe ngokhayen pepper ozokusiza kulezi zinto esengiyibalile ungawuthenga noma ngabe kuphi futhi kwezinye indawo kodwa nathi kwaba sonke ngiyaprefera kakhulu kodwa wami ngoba usenguthe fa daba hepsi nyana azokwenza ukuthi umzimba wakho na ukuthi va you understand so uzongithinta ke inumber ezishilo inumber yethu ezoyishayela ithi 0631446792 0631446792 uma ngabe ufuna ukudlala uWhatsApp wena uzosihlalisa ku 0614691478 WhatsApp 0614691478 uma ufuna ukushayela 0631446792 ngibonge balaleli isiphinde futhi sibonane ngomsombuluko ozayo ngaso isikhathi esifanayo okamphembo kaGodide umntwana uyavalelisa
1: Kodide siyabonga kakhulu lapha yakokweni othule okwazela ukuthi ke asichushise wathi ama benefits okuba no kind paper eshalofini lakho nami ngamwana ofabantu abanawo nje shem since bekade ngikwi journey yo ye weight loss so ubukade ungisiza kakhulu abantu ngoba besho nje ukuthi uya detox ngaphandle kwaloko ke mina ke nje shem nkosi yami ukudla okunopelepele nje ngiyazifela vele ukudla engazi ukuthi ungathi nje ha into ebabayo ushilo uthi sithule wathi engathi ungathi dlahla umzimba uthi dlili uyabo Siyabonga kakhulu lapha siyabonga ngazo zozimbini kokwentule osukuna namhlanje okwazeleke naye ukuthi asichoshise uthi ke umama nomama umuntu osifazane nomuntu osifazana bana no kind paper na kanjani ke ekhabetheni lakho ingakho ke bade sikuphethe osukwini la namhlanje ikakhulukazi kongoti bethu akade besichoshisa ngazo zonke indlela ezithinta ke ezempilo osukuna namhlanje ku healthy living monday uyazi ke nawe siyasho ukuthi zithande uzinakekele njengamanje siyahamba na kanjani siyongena kufeza uhamsana with the Zulu Queens but it distance esohlukanisa nawe sibheke kulelo hora lokuthi nami ke sihlukane nawe kodwa na kanjani ke umsakazo inanda 88.4 FM today's best radio 24/7 baba sikhona mangiphuma nje uzobe sekhona na kanjani othulani wakwaZondi kodwa kwamanje Sibalanda uma hu hamsana no Lwandlu Nkulu nofeza bathi ke idistance masibuya sibuya nawe emlaleli ke sesitshiloza ngempela njengeenyoni esibheke ku 12 o'clock 0687649690687649969

amajonti amancane sikhuluma ngamajonti afana nasezandleni nalapha ezansi kobhonzo amade ke sikhuluma ngamathanga sikhuluma ena ngamadolo so kubalekile ukuthi uma ngabe uzwa sengathi unempawu ngoba impawu zakhona ziyafana onke amathambo ngaphandle ke ukuthi uma ngabe umuntu esenzeke ama test bese kuyatholakala ukuthi uhlobolini kubhekwa ne age yakhe kusho ukuthi umuntu kufanele aye la kutholakala khona usizo lwezempilo abese fike yahlolwa kahle ebese gcineni ke ebese yatshela ukuthi wena unalolu hlobo lwamathambo bese kuba psoriatic arthritis leyo ke ivame ukuphatha lababantu abanalento esimiza ngepsoriasis uthola ukuthi ena ngathini kuba sengathi i-eczema ngizosebenzisa igama elijwayelekile i-eczema ewe enkulu ebankulu kakhulu ebasemajointini uthola ukuthi nje mhlampe ena ila engalweni uthola ukuthi ena isemva kwamadolo lezo yindawo nje ezishisashisayo so ke agcina umuntu esephathwa amathambo kulawo majointi ane psoriasis khona bese kuba ena ankylosing spondylitis arthritis leyo ke ihlasela amajointi lawa ena omgogondlo nala ezansi so ke uthola ukuthi ena umuntu nje umgogodla wakhe awusekho right unamathambo omgogodla bese kuba ena ijuvenile arthritis leyo ke ijwayele ukuthi iphathe ena izingane ezincane ilena ke eno rheumatic affect ophatha izingane ezincane izingane ezincane mhlambe ezilako 16 years nangaphansi so ke ibizwa ngejuvenile ngoba iphatha abantwana abancane specific amathambo ke ungabona ngani ukuthi usuhlaselwe isifo samathambo noma mhlambe iziphi impawu ongabona ngazo sithe amathambo inhlobo zakhona ziningi so ena impawu ke zakhona ziyafana zonke bese ke kusiza ekutheni uhambe uyohlolwa bese kutholakala ukuthi okay wena uphethwe yilolu hlobo lwamathambo ake ngithi nje uma uphethwe igout kuzothathwa amagazi emagazini akho kuzobe ena kuthathwe igazi le-uric acid izomuya iningi kakhulu okuchaza ukuthi izinso zakho nakuba kuyizona ezisebenza ekutheni zikhiphe ena lo doti ngoba i-uric acid it's a waste into okufanele ngabe siyayikhama kodwa uma ngabe umuntu edla ukudla okune-acid kakhulu engawaphuza amanzi kusho ukuthi izinso zakhe akayilekeleli zigcine seyihluleka ukukhipha le-uric acid bese iyasuka-ke iyohlasela amajoyinti bese sithi umuntu unamathambo kodwa lolo hlobo lwamathambo igout so ke uba namajoyinti abuhlungu olunye lwey'mpawu zamathambo uthole ukuthi ena amathambo akho ena ayaqina angafuni ukuthwishika uthole ukuthi omunye uma yivuka ekuseni kufanele sengathi nje angake aqala ahlale athi ukuthwishila ena amathambo abanye baze bachwenseke bathi ena ubanjwa amangongwane kanti kusuke kwamathambo funeka kuze kuqaqulumekeke bese uzizwa ubungcono uthole ukuthi omunye akuvumi nokuthi ahambe ehlisa indlela yokuthi umuntu ahambe avuvukala amajoyinti amanye uthole ukuthi ena ababomvu lezi mpawu ke zingahlasela ena ijoyinti elilodwa noma amajoyinti amaningi so kuyenzeka umuntu kube ijoyinti elilodwa elinenkinga lithi kuselilodwa ubone sekwandile asemaningi so ke yilezo yimpawu ke zamathambo ongeke wakusho ke ngokuphelele ukuthi ngiphethe uhlobo lwamathambo awukuthi unless isuze wenza i-test uma ke mhlampe ena sesingenile ke lesi sifo yini enzima ukuyenza uba kuba nzima nje ukwenza yonke into mhlampe uma sesingenile nje lesi sifo awubaba usakwazi ukusebenza kahle nje njengomuntu noma nangendlela obujwayele ukusebenza ngayo ngoba sithe ena ngithi aba stiff ayaqina amathambo akho so ena awanyakazi kahle

mhlawumbe kwesikhathi umuntu ubamba into uvele ena uyidedele ingabambeki kahle ngenxa yokuthi ena amathambo awavumi umzimba uthola ukuthi awukwazi ukunyakaza kahle awukwazi ukuhamba kahle awukwazi ukwehlita ebhisi awukwazi ukuzenyuka awukwazi nje ukwenza izinto eziningi kwesinye isikhathi awusakwazi ngisho ukuyigeza ukuyinakekela kwawena ngenxa yokuthi ena amathambo akubambile mhlawumbe-ke ngokweminyaka imiphi iminyaka evamise ukuhlasela abantu amathambo njengoba sengishilo ukuthi kuyancika ekutheni hlobolwini lamathambo luphethe ngoba njengoba sithi ena neyingane ziyaphathwa amathambo kusho ukuthi ngokweminyaka njengamanje esikhathini esiphila kusona neyingane ziyaba namathambo ezinye ngenxa yokudla esidlayo ama-drinks, ama-fizzy drinks, o-Coca-Cola laba esibathandayo ngiyaxolisa nkosi yami ngokumemeza igama kodwa nje onke ena ama-drinks ane-acid njoba ngengachaza ngathi ena inyama ebomvu no-fish futhi nawo uma nje kahle kahle inyama yonke inayo purine uma sewuyidla kakhulu lokho ena kukunikeza inkinga nanokuthi kubalulekile ukuthi as much sinezinso ezisisiza ukuthi ikhiphe uric acid kodwa amanzi phela asiwaphuzeni ukuze nazi izinso zikwazi ukuthi ziyakaze noma zikhiphe ena le waste ena esingayidingi mhlawumbe-ke nje ngokweminyaka noma ngisho ukuthi kahle kahle amathambo ahlaselana ngendlela esidla ngayo mhlawumbe ngithe i-osteoarthritis i-affecta kakhulu abantu aba-from 50 to 64 ngoba vele ena labo bantu imizimba yabo sekunalokho ukuthi ena ayisekho strong njengoba kade ena kwenzeka ena besebancane so bese kuthi ena o-juvenile sithe ena yingane ey'ngane ezingaphansi kwa-16 years mhlawumbe ke uma kumuntu esetholile ukuthi uphathwa isifo samathambo ngabe ena lukhona yini usiza angalithola mhlawumbe ekwelapheni amathambo amathambo-ke uma esekuphathile kahle kahle awabe aselapheka ngoba sithe into eyenzakalayo le nto i-cartilage noma i-syncytium esuke ena isemathanjeni ikumajoyinti isuke ingasekho so uma ngabe isiphelile ayikabisakwazi ukubuyiseleka and ngiyayingisho njalo ekukhulumeni kwami ukuthi thina bantu abamnyama asibanga nenhlanhla ingakho sisebenzisa la mathuba okuthi sizame ukufundisa abantu ukuthi like uma ngabe nje siwuqala uba no-35 years kuyafanele ukuthi uthathe izinto ezizolekelela umzimba wakho ezizokwenza ukuthi ena izinto ezisemzimbeni wakho zingasheshe ziphele kodwa thina sisukuma ngoba sekonakele amathambo-ke sekungabe ukuthi uma sithathe sikuthathayo sesenzela nje ukuthi ena ubuhlungu singakuzwa kakhulu ngenxa yokuthi vele kusuke sekunomonakalo so ukuthatha ena imithi kusiza ukuthi ke isifo singaqhubekeli phambili nanokuthi uwavikeleke ama-joint akho ngoba uma ngabe ungawavikeli agcina amathambo uma eshayisana wodwa agcine esegudleka uthole ukuthi mhlampe umuntu uya kudokotela wamathambo afika athi udokotela wamathambo kakhulu kuma-hips kuthiwa ena umuntu uyokwenza le operation ebizwa ngo-hip replacement kusho ukuthi ena i-hip bone kusho ukuthi ijoyinti le-hip lakhe selidlekile inkomishi lena mhlampe ayisakwazi ukungena kahle bese kudinga ukuthi umuntu aze aye etheatre ayolungiswa ngenxa yokuthi sekunenkinga esibonakala very late uthola ukuthi umuntu uyamazi ukuthi hayi usibanibani ngiyamazi nje wayehamba kahle uthola usehamba umuntu ena uyaqhugela ngenxa yokuthi ena emathanjeni akhe aseyagudlana usezwa ubuhlungu sekuyavuvukala kuze kube ukuthi udinga ukuthi ena a-operate so ngaleyo ndlela-ke ingakho sithi asizivikeleni asidleni

nabafowethu ukudla okunempilo. Eh noma sikudla ukudla siyazi ukuthi kwesinye isikhathi siye sithi ena sizwisa ubumnandi ngoba sikhule ezinye izinto singayitholi. Kodwa ke sibheke ukuthi ena lezi zinto esizidlayo azigcini yini sezisibulala noma sezisilimaza. Kakhulu amathambo enza umsebenzi omkhulu emzimbeni wethu ngoba avikela ena izinto esinazo. Uyabona nje ithambo lasekhanda li strong kangakanani ngoba livikela ubuchopho. Siyazi ukuthi ubuchopho yinto ena ebalekile. So umsebenzi wamathambo omkhulu uma ngabe siya la embanjeni la ngaphansi kweimbambo kukhona inhliziyo, kukhona izibindi, kukhona amaphaphu, amathambo njalo lawo ena avikela lezo zinto. So ke amathambo abaleke kakhulu, ingakho kufanele siwanakekele, ingakho siunjani clinic silokhu ena uma ngabe mhlambe futhi ufake inamba yethu ku WhatsApp sibhizi nje impela siyakhuluma ngendaba yamathambo ukuze abantu bafundiseke. Umuntu uma ebona impawu abona ukuthi ena hayi sengathi kwinanda FM kukhulunywe ngalezi impawu, ashasha sukume kungaze kube kubi kakhulu ngoba uma sekuze kwaba kubi ngeke usakwazi ukulapheka. Kanti uma saqala ubona impawu sheshe sukume, kuthi noma sikunika lokho esikunika khona kusheshe kusize uvikele ukuthi isimo sakho asingabi worse. So ke siyagugumezela kakhulu ukuthi amathambo asiwanakekele, enza umsebenzi omkhulu emzimbeni wethu. Amathambo asenzela nomkantsha, umkantsha siyawudinga. Amathambo asenzela ena naleli gazi sithi ena amasosha esiwabiza ngo-red blood cell esiwadingayo ukuze igazi lethu lingabi weak. Umuntu bese kuthiwa ena hayi wena une-iron ephansi, yonke leyo nto yenziwe emathanjeni. So besicela ukuthi amathambo siwanakekele. Siyacela ke nokunazisa ukuthi nakuba ke mhlawumbe usunawo kamathambo usutsheliwe, akusho ukuthi lokho hlala ungenzi lutho. Ungasifonela ka unjani sinazo zonke inhlobo zamaphilisi amathambo. Uma ngithi sinazo zonke inhlobo, sinazo zonke inhlobo. So okwakho ukuthatha inamba usifonele. Siyakwazi futhi nokuthi sikuthatha amagazi sibheke ukuthi ena kahle kahle ngempela hlobo lulolu lwamathambo olukuphetheyo. So zonke lezo zinto ziyenziwa ka unjani siyazi ukuthi abantu bayasebenza, uthola ukuthi abanasi isikhathi sokubamba online kuma public services. Ka unjani ke ungeza uzitholele yonke into oyidingayo ngemali nje engekho phezulu kakhulu. Okwakho ukuthi ufike usho inkinga yakho. Siyatholakala ke ngomsombuluko ukuze kube lwesihlanu, sivula ngo-8 sivale ngo-5, bese kuthi ngomgqibelo sivule ngo-8 sivale ngo-1. Siyafoneleka ke enambeni ethi 0835342194. Uyasithola futhi ena naku-TikTok, uyasithola futhi naku-Facebook, uyasithola futhi naku-Instagram. Uyakwazi nokusifonela noma usendele u-WhatsApp bese siyaphendula sikusize ngalokho esikudingayo. Siyabonga kakhulu, sisazolokhu siqhubeka sikhuluma ngendaba yamathambo ngoba sithe amathambo abalekile emzimbeni. Kahle kahle umzimba womuntu wakhiwa amathambo ngoba umuntu unamathambo awu-206 umzimba wakhe wonke. Siyabonga kakhulu uSister Mthethwa ke lo ovela kwaUnjani Clinic eFinix. Sitholakala enumber 28 Cobrook uma uqhamuka ngaseFinix lapha ya eBrookdale. Uma uqhamuka ngaseMawoti sitholakala ngasemabhodini eduze nesikole esaziwa ngamawoti number 3 secondary esaziwa futhi ngombonzana. So singabonga kakhulu uma ngabe ena ningasithinta. Siyabonga kulabo asuke sebezwile abazikhathaza kho ngempilo yabo ukuthi ena beze sibasize. Ngiyabonga. Don't be fooled by imitations. Find us the right way and on the correct platform. On Instagram, Inanda 88.4 FM. On TikTok, at Inanda 88.4 FM. On Facebook, at Inanda 88.4 FM Updates. On X, formerly Twitter.

0: Sikazama ukukhumbula ukuthi ngamashumi amane nane imzuzu lishayileke ihora lesikhombisa uhlelo ke lwezindaba zomphakathi injobo ithungele bandla. Sibonga kakhulu ke kwezimpilo evela ku Sister Philila Mthethwa. Sihamba songene nje kusandile Khumalo uMashobane ikakhulukazi sibheke nje ikakhulukazi asiphathele zona ke osuku lwanamhlanje sibheke nje iWorld Sight Day naye ke umfoka Mtungwa. Mashobane sibingelele siphinde sikhomukele uhlelweni.
1: Hola mntase aphila mntase uphila mntase nje sivula ngisho intanzi isemanzini siyazi ukuthi baningi abahlangene ngathi nabazonda uthi kwazisa ukuthi impela sonto hayi banga nje sebefaka mina ngiyazi cha ukuthi mawuhlangana uhlangana nezitha zami nocina senixabana nodwa ngoba abahlangene ngami bophinde bahlukane futhi ngami kepha ke asikho lapho qhole maqhawe silanga sintakeni wezempilo ngiyazi ukuthi indaba esekuthi nebaleki kakhulu kuba yisifo samehlo futhi ngenxa yimbuzo ngizwe ngithande ekutheni ukuthi ngiqale la embuzweni ecishe ukuthi ngithe ukuthi ngihlele ngoba eminye yayo ikhuluma ngesihloko esisodwa ngizwe ngithathe nje esuke iqhamuka no-prep ekutheni ukuthi umbuzo wokuqala engikhole ukuthi uqhamuka ngalanga sephilane ekutheni ukuba kubaleke ngani ukuthi ngisebenzise uprep uma umlingani wami undetectable kusho ukuthi ngamanye amazwi igciwane kuyena lingasazalani pho mina ngoba ngiyazazi ukuthi ngithembekile kubaluleke kangakanani ekutheni ukuthi ngisebenzise uprep. Yebo, kubaluleke kakhulu ngoba asazi ukuthi iphutha liyoqhamukaphi noma siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ngomzuzwana nje omncane kumane kuphenduke konke. So kubalulekile ekutheni ukuthi nanini nawe uqinisekise ukuthi uprep uyawusebenzisa ngoba nakuba undetectable mhlawumbe ngelinye ilanga kuyophazama kepha-ke asincomphele ukuthi kuphazame sisho ukuthi ukuvikela nanini kuhlezi kubalulekile. Kanti omunye umbuzo ofundeka kanjena ekutheni ukuthi uma ngiba nama-symptoms anjengokucanzelela kwenhliziyo, ngiba nokukhathala, ngiba nokuvukala kwey'nyawo, angisho mntumbu ukuthi uprep. Kepha lokho ngikuqaphela ngoba nakho ngiqale uprep ey'nyangeni ey'dlule ukuthi le nto kade ngenayo phela mina senginawo njengamanje. Kubalulekile yini ukuthi mane ngushiye phansi na engasho ukuthi cha ngichiliza ngenyawo, ngichiliza ngezandla. Uma mhlawumbe kubone ukuthi mhlawumbe kuba nezinye iy'mpawu ezingahambisani kahle noma ey'ngahambisani nempilo esuke ijwayelekile noma mhlawumbe sibone ukuthi kuba nama-side effect, lokho kusho ukuthi siya emtholampilo ukuthi khona basibonise ekutheni ukuthi yini esingayisebenzisa. Ngamanye amazwi ungawuyeki wena uma kukhona into ongayizwa kahle, phuthuma emtholampilo. Kanti omunye umbuzo la ufundeka kangena ekutheni ukuthi nikhulumile ngomjovo kepha mina njengamanje ngisasebenzisa amaphilisi noma mhlawumbe nami kufanele ukuthi amaphilisi ngiwashiye ngwami nami ngizoqalisa umjovo. Engingakusho ngathi qeda phela amaphilisi ngoba ngiyazi ukuthi uma kusuke kune abantu abasohleleni lwe-prep nabo basuke beney'nsuku zabo phecelezi ama-date abo ekusuke kufanele ukuthi babuyele ngawo emtholampilo. Ngamanye amazwi qhubeka nohlelo lakho, i-date la ozobuya ngayo emtholampilo kusuke kubaluleke kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi mhlasimbe masenibuya ngaleyo date bazomhlelela amahlelo ekutheni ukuthi niqalise nani uhlobo leli olusha lwe

0: ngihamba ngifuna ama ukuthi kukhona umuntu ozobe ehlupheka Nkosi yami. Kungcono kuvele kukhulunywe ngokuthi uzobe uno 30,000 uyabo kube ukuthi wena ozobe uyihlupheka esiwes. Kodwa uDisemba ngifuna mina siphathe imali. Ngoba ngoDisemba ngifuna mina siyeke lento okuhamba siyodla ukudla kwasemzini yabantu. Nalento okupheka ngokhisimusi ngiyayiqeda mntanami ngoba ngifuna ni ode iplata food plata. Ifike igwalitafula elikhulu nidle njabule ngoba ngifuna ngishise inyama. Uyayibona lenyama lebomvu. Le nyama lebombe ngathi namanoni kahle le nyama lena abayibiza ngebrisket le nyama ehamba nevosi la khona yabona ele ivosi lengathi liyababa baba ngifuna nidle into enjalo nenze ikoslo nenza masaladi hayi papa unyaka wonke udle ipapa nango December ngifuna udle ama rolls mntanami ngoba impilo izobibuzwa kuwena ngoba ngithi mina yikho into oyoyenza uma befunga kanjena phezu kwegazi lakho dlula befungile nyakumema lenkonzo yakho le izobe ngesonto ngithi mina dlula emnyango unikelele ilahle leyipoki mawalifuni liyeke phansi ubelethe usiphoko vela wena ingakho izinto ezokusiza ungayifuni liyeke phansi wena olifuna dlula emnyango ulinikelele u50 rand uthathe leli lahle leli uthathe wenze show ukuthi phakathi uyabheka ukuthi ikhona yini lentsonto kunentsonto okufunakala ligoqwe ngayo leli lahle ya ngoba ngifuna ukuba tied up ngifuna ukubabopha labo bebekade bebopha into zakho ngifuna ukubabopha labo bebekade bethakatha wena ngifuna ukubabopha labo bebekade befungela wena yenza sho ungalithathi ilahle elingaboshwanga ngalentambo le yenza sho ukuthi uyalibheka ukuthi liboshiwe na ulithatha unikelo ka 50 rand ungene uhlale phansi mntanami ngesonto bayakhululwa abantu baka Jehova bayaphumelela abantu zonke izinto zabantu bebekade beyikhulekela iminyaka ngiyayiqaqa ngesonto dlula befungeli ngesonto kobe kuvuleke imali mntanami ngoba uma ngengaqala ngakhuleka lomkhuleko ngakhuleka ngenza lensebenzelo mangibanika abantu kobe khala izilwane kobe khala izipoliyane kobe khala izinto ezagqitshwe ekhaya lakini uzoyibona ngosi izinto abathakathe bebekade bezenze kuwena inkonzo ingesonto eThekwini eMantsele number 110 ngakhohlwa emnyango Nithathe leli lahle. Phatha lempahla egugile. Jehova makakubusise. Jehova makabe nawe. Phikisana Jehova nabaphikisana nalanga umlaleli. Bonke abalwa naye indlela yabo mayibe bishelelezi. Baphoqoka amaqolo, baqhuma igazi ngamakhala. Bonke abalwa nanangu lo mlaleli ongilalele. Wena unamali kodwa uyasebenza. Ihlazo. Ngiyayiqeda lento ngesonto. Gijima uze kumina. Imina umuntu ovula imali zabantu. Imina olwela abantu. Imina oshaba thakathi. Imina oshaya izitha. Eyifuna ukubona umuntu angabe yilutho emhlabeni. Phothoma mlaleli wami. UJehova wenze lo Musa ukuba lensebenzo uyithole. Uyithole ngomnikelo ongekho kanje. Insebenza enkulu le. Insebenza serious. Jehova akakubusisi. Siyabonga.
1: Ameni bazalwane. Ngibingelela ubaba wethu uMavula Kuvaliwe, ngiphinde ngibingelele umama wesizwe sethu. Ngiyabonga. Ufakazi bami baba ukuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngoba bekwangena i-call bazalwane. Uma ngingena i-call eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwase ukuthi ubaba wabo omdala babeyingane zami uyangibonela ukuthi ufela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumandla kuvalile ukuthi ngiyabonga konke izinto zingivulelile ngoba ubaba ozowahlola ubaba umungizala lokhu ufuna iy'nkomo zakhe langazala khona lobe bengam

0: Julisa ukubonga baba kakhulu.
1: Engabe unenkinga kashukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isowasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashanela wona uqosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga? Shayela u 031-023-0512 noma u 076-664-8114 noma u 064-533-3512.
0: Baba, ngithola ubufakazi baba. Baba, ndingumuntu obolisa ngemali, benginenkinga abantu bebengangikhokheli izimali zami. Baba, ndithe ndisosebenzisa itshe lemali, ndabona into zami zitshintsha. Ndithe ndisokhuluma etsheni baba, ndabona into zami zitshintsha zonke, abantu bebengangikhokheli, ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasandijahi, bengasandithini. Baba, ndithi mandibonge kakhulu itshe lakho lemali. Lakho kwesibini baba, ndithe ndiyoaplayela indaba yemoto egaraji. Ndathi ndisoaplaya baba, kwathiwa decline imoto ndiyifumana. Xa sendisendikhuluma baba etsheni lemali, ndithe ndisokhuluma baba, ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifaya baba emotweni. Ndibaba, ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho, itshe lakho lisebenzile baba, ndiyabonga itshe lemali. Ndiyabonga baba.
2: Bakumavula babudokotela, ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba. Ngathola umashanela baba, ngawusebenzisa ekhaya baba. Ngithe ma ngivuka ekuseni baba, after sengiwusebenzisile umashanela baba, uma ngivuka kuneminenke efile, amaselesele afile baba, namashongololo baba. Ngithengisa mangaze lokho baba, mangithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede, ayibo baba, kunenyoka. Le nyoka yayinkulu baba, ngithe mangiyibheka yifile, kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka. Ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela, ingisize kakhulu baba. Okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba, ngathenga nomkhucululi baba, nganginenkinga la ngaphansi baba, ngineyintshumpa baba, iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo. Kangangokuba baba besekade ngagcina ukuya enkonzweni yokuzithokozisa nobaba, ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba, ngikhuluma nje sengiphilile anginalutho baba. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga mafu.
3: Amen babudokotela, babudokotela ngithi angibongi baba, ngiphakamisa ukubonga. Baba, safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yesihlabathi baba, ngangihamba nomnyeni wami. Izinto zethu zayibophile, kungenzeki lutho baba empilweni yethu. Kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba, izinto zaqala zaqaqeka baba. Ngikhuluma nawe nje baba, umnyeni wami ufoneliwe, bathola ikholi ephuma eyimayini eMpumalanga, bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wayo-aplayelile. Wathi baba, yebo usa-interested. Baba, kusekusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000, nama ngizange ngikholwe baba. Ukhuluma nawe nje kuyimanje, umnyeni wami akekho, kusasa uyoqala i-shift yakhe yokuqala, uye useMpumalanga, mina ngisele la emakhaya. Okwesibili baba engithi angikubonge baba, kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile, engibangisa lo muntu kusayithi, ngaze ngayiduba isayithi. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba, ngithe ngithola ikholi, ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa, kungathi ushawa yinto wahawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ingisebenzelile.
4: Ngibingelele baba Mavula, ngibingelele baba Ungema. Ngicela ukufakaza baba, ngisenkonzweni ngolwesihlanu, ngahamba futhi ngaya nasolwandla. Ngicela nje ukufakaza baba, saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala. Ma ngivuka late, ngibuzwa imeseji yangena efonini, ngingayinaki-ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena amameseji akaVodacom. Ngiqhubeke ngenza iy'nto zami, kuthe ngabo-9 sengihleli. Hayi bo, ma ngithi imeseji imeseji engitshela ukuthi iy'nto zami zonke seziprosesile. Benginenkinga ke baba, nginenkinga yemali yakwaRaf, kade ngangiyigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi baba, bese ngilahle ngisho ithemba. Kodwa nje emva kokuya kule nkonzo, kuthe ma ngibuye ngabona imeseji ingena ethi imali yami iprosesile ebhenki, imali engango-250,000, and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba Mavula avaliwe ngiyabonga. Ngiyabonga menzi wezinto zenzeke. Ngiyabonga baba ngokungisiza. Ngiyabonga ukungiqaqela into zamkade zazibophekile sengilahle ngishitheme. Ngiyabonga kakhulu baba.
5: Dibingelele baba Mavula kuvaliwe babungene. Ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayo ibambela elwandle. Sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana ndanoloyiko. Bekukhona ingxaki bendinayo tata, ingxaki yoba bendiclaima ndaye uclaima imali ibikade ndaclaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata, ndabuya ekuseni ndiya ndahlala. Uthe ngomvulo ndava kungena imeseji efowunini yam. Ndithe xa ndiyibheka ifowuni yimali engenayo engange-30,000 ekwakubekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi. Kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000. Ndiyabonga kakhulu baba Mavula kuvaliwe. Ndiyabonga mkhulu wena wenza into zenzeke. Amen.
6: Baba uDokotela, baba Mavula, baba Ungema. Bezokwethula ubufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba uthe wasinika insebenzo zakho. Ndasebenzisa insebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late. Ahamba ndayobhetsha ekhasini ndino 300 rand, ndabhetsha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa, ndabhetsha ngowesibini ndadliwa, ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000. Ndiyabonga, ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi. Ndiyabonga baba.
7: Ngiyabingelela babudokotela. Babudokotela, ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4. Babudokotela, ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle. Wanginika babudokotela, wanginika insebenzelo. Ngayisebenzisa. Kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa. Thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa. Ukubonga kakhulu babudokotela. Ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ujimi nayedwa obiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngibuziwe, ngiyasebenza, nganyuselwa kusho esikhundleni esinye so-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
8: Abantu abafone.
9: Yebo, kwamavula kuvale sokwamukela.
10: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami. Ngizosukuma nje nokubonga.
9: Yebo ma.
10: Yebo, ngahamba ngaye emgedeni baba.
9: Ya.
10: Ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
9: Ya.
10: Nginenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngasathola iluso nje ngisesezingangisebenzela ihala.
9: Okay.
10: Baba, ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodi yangena baba imali yami baba umprofethi.
9: Ehhe.
10: Ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga. UNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi.
9: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
10: Yebo mprofethi, kunjalo.
9: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusise kakhulu.
10: Amen mprofethi.
9: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka nako ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa kwemukela.
11: Kwamavula kuvaliwe.
9: Yebo baba wami, ninjani?
11: Aphela kwamavula kuvaliwe.
9: Baba wami.
11: Kwamavula kuvaliwe ngemgajeni.
9: Okay. Yabo.
11: Ngabuya emgedeni ngahamba ngekhasino ngathola imali yango-3,000.
9: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
11: Ngiyabonga ngomvula kuvaliwe.
9: Siyabonga kehle. Kwamavula kuvaliwe sakwamukela.
11: Bavula vule, kunjani baba?
9: Baba wami siyaphila.
11: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
9: Yabo baba.
11: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga. Ngizohlinzwa nginekhensa. Uma ngifika ngilapho ngizohlinzwa ngalo ebangakudiagnose i-cancer. Ngifika bethola bathi akusabo abasatholi lutho.

kusenzeka empilweni. Thatha lethusela ekhaya kwenza izimangaliso. All right. Angene la. Sibonga kakhulu endawo esiye sayihambela. Unkulunkulu uthembekile ngempela. Siye sathola futhi ubufakazi kuzo zonke lezi ndawo esizihambelile. Ngizothanda ukuthi ngikhulume ngezinto nje engifuna namhlanje uzazi. Ngifuna ukukubeka la. Uyabona akusikho ukuthi impilo yomuntu ngeke ishintshe. Akusikho ukuthi umuntu ngeke asizakale lawo. Akekho umuntu odalelwe ukuthi enuzele nje emhlabeni kusohlupheka. Ahluphe. Ahluphe. Maqeda ezenjani afe. No. Lekhaya lizovuka. Lisangavuka lekhaya. Ma uzokulalelisisa kahle. Uzowakha lomuzi. Uzogana. Uzogalwa. Na uzokulalelisisa kahle. Uzophila nasemzimbeni wakho. Na uzokulalelisisa kahle. Ngisho izitha zakho uzozehlula. Ngeke uhlulwe izitha. Na uzokulalelisisa kahle. Uzophumelela. Nabantwana bakho bazophumelela. Na uzongilalisa kahle uzobona ukuthi akukho late ukushintsha isimo sakini. Yabona? Ngizokhuluma uthi lo muntu kaNkulunkulu. Okay, angikhulume nje ngalo muntu ogulile. Ukhula iminyaka u-38. Usechibini okusindwa kulo kodwa kasindi 38 weminyaka. Nakhona ichibi elisindisayo usefikile uchibi okungenwa kulo macede asinde umuntu uhlele onqenqemeni lwakhona yonke le minyaka ubeke idobodo lakhe phezu kwaleli chibi engumuntu ofisa ukuthi ngathi angasizakala kepha akwenzeki. Usungayibona nawe iminyaka iy'ngane ezazalwa lo muntu egula zafunda i-crash, zafunda e-primary, zafunda e-high school, zaze zayoqeda i-university, zasebenza, zagama, zakha imizi, zaba ngabanumzane. Nazo seyiqala ukuguga 38 years lomuntu lokhu egulile. Futhi naye wayesephisa into eyodwa uma ngicabanga nje ukuthi kodwa ngifi nani. Ngoba sikhona isimo esenza umuntu umqondo wakhe ucabange kanjalo ukuthi angifi nani, ngiphilelani yini, ngingafi ngoba ngigana ngoba nginamali, angisebenzi, ingane zami azisebenzi, abantu bangibuyela phansi, yonke into yami ngithi ngiyiphathe ngesandla sami iyashishabalala, ngiphilelani yini, ngingafi. Ngathi ngiyabona lo muntu uyambusa lo muzwa 48 years, nawumbusa lo muzwa uyafika uJesu kwelinye ilanga. Nakafika uJesu, ngoba asiqale lapho before ufika uJesu, ingelosi beyifika. Kumele nenzeke iphutha ukuthi ingelosi ingafiki. Ngoba ethi iBhayibheli bekufika ingelosi njalo ngesikhathi izonyakazisa amanzi. Bese kuthiwa ngene kuqala asinde noma ngabe unasifo sini. Lo muntu bengasindi, ingelosi ifika, hhayi ukuthi bengafiki. Kodwa inkinga yakhe ingaxazululeki, 48 years ingelosi asizwa lapho kuthiwa khona yayike ingafiki nesikhathi ezimisiweyo. Ibifika ngazo zonke iy'khathi ezimisiweyo, kodwa yena angasizakali until uJesu waze wafika. Ngiyazi ukuthi baningi abantu obufunda nabo esikoleni, abanye bokukhula nabo uyababona baphumelele, kodwa yakho impumelelo awuyitholi. Lekuphatha

wakho uyakubikela ukuthi kukhona okungahambi kahle ku musu kuziba ukuzinyawo zakho zifutha zibhlungu umzimba uyakubikela kuzoze kufike khona lapho umzimba wona ungasakwazi ukwelapha ma ungasakwazi ukukusiza ngesikhathi usuzama manje kwelapha ake ngitshele umuntu kunezinso izinso zibucayi nokwelapheka kwazo kubucayi kodwa aziveli azivedane nje zimphathe umuntu izinso ziyabika ziyabikezela umzimba uyareporta ukuthi khona okungahambi kahle ureporta ngezinyawo nangali ikhanda ma uzwa zinyawo zakho ureporta ngeqolo ake ngitshele nje ngingakugabazisi uba iy'nyawo zakho zibuhlungu noma ngayiphi indlela zibika izinso zakho ukuthi azikho kahle uma uphathwa liqolo neqolo lakho libika izinso zakho ayikho into eyenzeka emzimbeni ingasho lutho kunejuice khona la ekhaya kade nizobufakazi bayo le juice ilungele umuntu ophilayo ongakaguli le juice ilungele umuntu osezizwa nezinkomba zokugula le juice ilungele umuntu osegula le juice iyelapha ayiyimbazi iyelapha iya lapho umuntu agula khona le juice inamandla kakhulu iyawusebenza umzimba womuntu le juice ingakho yenziwe yazi yafinyelela ngisho kubeka izinga lokuthi noma kuthiwa kukhona izinto ezingamalumbo manje ezingaphakathi kumuntu sinayo nejuice yamalumbo emlaphayo umuntu asikho isipho kuthiwa ngeke selapheke le juice siyahlala phansi siyijulele sike senze ngisho eqondene nesifo sakho esiqondene nalesi simo ngulalela ukuthi yini ekukhathazayo usho wena usho bese ngiyikhanda ijuice leli ezoqonda ngqo ezoqonda nangqo nalesi simo okhuluma ngaso sokugula kwakho akumele ube umuntu ohlala ukhathele emzimbeni uba umuntu kufanele ukuthi njengamanje kumuntu umuntu uphandle uyaphithiza uyasebenza so kubalulekile kakhulu ukuthi le juice uyithole iyatholakala ngo-R200 nje kuphela ema-ofisini ethu R200 nje kuphela uyayithola kosupply bethu ngo-R225 kukhona ijuice enye engu-R250 ethe uba nkulu enkulu ngamanye amazwi kube khona ijuice ka-R550 eyamalumbo onke okay kula majuice ke engiwabalayo ngisho kuthiwa ngampela uxakeke uhlasele kangakanani ngiyakuthembisa kukhona ispray manje esikhona esiqeda ubuhlungu uyabona sengizothi ngunikeza ijuice ikwelapha ubuhlungu lobo obusalele ngaphandle ngikwazi ukukwelapha makubo manje ngoba lesi spray siqeda ubuhlungu noma ngayiphi indlela uma uphathwa zinyawo zibuhlungu ziyafutha thatha lesi spray uphathwa amadolo anjani njani thatha lesi spray ngoba phela ijuice ngesikhathi ikuthwishile ikwelapha ikukoroba ngaphakathi ikwelapha ubuhlungu ma usabuzwa wena la ukuze uzolala kahle uphole ukuze uzovuka ekuseni usebenze kahle uphole thatha nespray unesibhobo sakho nje esiphathele nesibhobo esithatha ispray wena uthi uphuze ijuice ukufaka ispray nesibhobo sibaleke nya ubuhlungu bunqamuka semthatha bunqamuka leso sikhathi uphathwa intamo awazi uthatha ispray wena yangizwa mina mprofethi mgogodla thatha ispray wena ngesikhathi wena uphuza le juice thatha ispray wena mina ngifuna ukunilapha angifuni ukuhlala nomuntu othothobale mina ngoDisemba uyokushayiswa nanoyifuba nomthandazi nomthakathi ufuna amangale ngoDisemba kwenzekeni madoda kwenzekeni.

ou zo ba doulé ou ba nok tè doulé doulé ki so ba doulé la nen ou ma wena ou ngakwazang ou shuta yona ingcenye iya nalaba bantu ngibasizayo bezinto hayi hayi ngiyangizwa ngithi right ungakhathaze uNkulunkulu ungicobele wena ungicobele isimo sakho futhi ngine sure yokuthi labo abogogo noma kanjani bazosizakala niyazi mina so ya right ke isikhathi siyagijima bakwethu isikhathi siyahlupha siyagijima isikhathi right ke asezinganjeni kule program le ubhukha kule number yase-ofisi 079-655-1813 kuningi ke ngoba iviki liqhubeka ngisazocacisa vele ngayo le program le eqhubekalayo le yokuthi ke abantu basizwa kanjani yabona ngisazocacisa izinto ngiyeza ekhaya noma kanjani ekhaya ngiyeza noma kanjani ngiyeza ekhaya 3500 especially lesisenyanga umprofethi uthi ngiyafisa umprofethi azonyathela egcekeni lami 3.5 angizwa manje ngisazowahamba amagceke ngithi mina ngisazoyinyathela imikhofu ngisazobanyathela otokoloshe ngisazowanyathela emadimoni ngampela emzini yabanomzane ngithi mina uma unento yakho vele oyifihlela iy'ngane lapha ekhaya ukuthi lalela thatha ucinga ungishayele ngoba ngizonyathela kwasani ngizonyathela kwasani uma sebeshile abantwana bethi sifuna umprofethi azonyathela kakwena uyazi ukuthi kunentwanyana yakho la angazoyishonisa futhi ngeke saphinde ibuye ngeke ma ithe egwemba ma uyinto nje egwembile khohlwa nonyathela kwasani ngigcwalise ngamandla uNkulunkulu ungigcobile ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho right asikhulume ngama-ofisi-ke ngokusebenza kwawo asiqale nge-ofisi lasophongolo i-ofisi lasophongolo namhlanje ngikhona angisho ukuthi ngizobe ngisebenza ngiyolungisa isimo sakhona sivule i-ofisi laphana ophongolo bekikhona Friday sibe ne-challenge-ke yomuntu osebenzayo e-ofisi ngenxa yokuthi umprofethi nginengane yami laphana abayaziyo abantu basophongolo uZanele okuyena owaqala ukuvula i-ofisi lasophongolo nengisebenze naye isikhathi eside kulama-ofisi amadala enganginawo phongolo so bengisafuna yena-ke umntanami kukhona ukuthi ngathi ngiyamthola-ke so kusasa ngizobe sengini-update-a-ke bantu basophongolo nje ukuthi i-ofisi lenu liyasebenza ngiyazi abaningi bake bajika khona mhlawumpe bathola kuvaliwe lapho inumber one kodwa ngangikhona-ke ngaleya Friday leya engangizoyolivula ngayo i-ofisi ngangisebenza bazosho-ke abantu bayafakaza bawofakazi-ke abantu esasinabo kodwa maybe from tomorrow i-ofisi liyasebenza phuthuma-ke e-ofisini lapha nolundi sorry kwanongoma inumber 88 lapha phambi kwey'moto eziye sigubuthu lapha nje ikhona i-ofisi lethu kwanongoma uyawathola inumber 88 market right uyayithola-ke i-product yethu ikhona ingane laphana ekhona ukwazi ukuthi ngampela usizakale phuthuma futhi laphana olundi ngakwatepa likhona i-ofisi lethu lapha ngakwatepa ngaserank le ama-long distance i-product iyatholakala zonke izinto zikhona phuthuma lapha nemtubatuba ematolo center i-ofisi lethu likhona laphaya ungadideki-ke uma kwenzeka mhlawumpe akekho omunye umprofethi okhona lapha ematolo center ngisuke ngimncikisile nje engisuke ngimncikisile ngalelo langa engingamncikisa nje hayi uthini ma ngingasathandi ngimchitha sengibancikisile nje ma ngingasamfuni ngiyamchitha right okay sikhulume lapha empangeni ku-Union Street nakhona yatholakala ama-products wethu i-ofisi lilaphaya ku-Union Street ngakwakhenathi building lapho ngathi kunjima utshet kune-hardware unyuka nje ngeyitebhisi passage lapho kuneyitebhisi then office number 2 i-ofisi lethu khona lapha eThekwini futhi Sango House Anton Lembede Street office number 421 yiwo-ke ama-ofisi lawo nosaplaya bethu bakhona-ke iy'nombolo anginazo umama uyoninikeza ngesikhathi esifaneleyo mina okwami ukuthi njengamanje ngikhulekele nkulunkulu wemihlolo nkulunkulu wezimanga siyabonga nkulunkulu okuhle osenzela khona isuku nosuku abantu bakho baphilise ey'fweni ezinhlobonhlobo ezahlukeneyo banqobela izimpi nkulunkulu wami benzela umusa nenhlanhla okuphuza ubisi lephumelelo yabo makuluphalaze ngitshontsha izimpi esandleni zabo makuyimbuyisele

0: Isakhona uNkulunkulu, isekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni
1: bakhe. Umkhwenyana, undodana uyadaba, umamezala uyadaba, bonana ngokusa. Lizoba kuphela ikhama ucabanga nje wena. Sekudaba nabazukulu-ke manje.